0: ai wa tili e rona mai. Whalongo ia ia su, o nga aluane lea i ona tua, ki tonu lavo le motu o tangata, ua pai ane i lona ofu, a wā ua whapea ia, a whai au te pai atu tau lava o lona ofu, o na umaro o loa i lea, o na utu lea o lona punatoto, o na i loa lea, e ia lona tino, ua wha maro loina i ona mai ti ngā.
1: Waila tātou i le mafu angana, lai ona saunfa fingi lea le kumu kumu kankangi, a. A kako koe fika, kako koe ola le haka ole mele, a. O lai a fio mai esu, a lai haka mokoa i pūru ngangu a malia ngangu ka. A ia i araka ngaka le ese holi mea ngaringa whanga ngangu vien sau. O le fio ola, a. O wha longo kaka le, o kaka le a neire ola. A kako fika i e kausanga i e ngangu, o kaka le korsu walu kausanga, a. Mua fio e awe i fua mai, e le ese mea, a. E le ese kari mai, e le ese whapeo wa malo loa. A ia ngafa longo o lorka ngaka koe, pahu ale ono ngaba ngole ka koe. Ave a koro ilo pole a lavare kumu ka ngaka. A ia whai merika ngaka kawa inga. Pa iei, a. A ia ole pa iei na kaka wha kua kua. Loko binga, e le ai ia ma se kala Yesu wha peo ngon fisika ka Yesu. O ai le angalo e se le mangane. Ia lala wha peo kaka wa fingo fefe le fingo. A ia e se kala Yesu. Ia ole wha kua kua. A ia ua malo loa. Ya ole ole hakanga ole mereka u ole lofa muki muki vale reka ko ke fai o ngafo ole wa makanga puru nga mwa u yekanga kala ko ke na lau ke mam lam lam ole ya yer manga o la ya ke yer upo le ola o ya ke ya fo le pule a o so se ko nga mer ya lo ya ya fo i fa wa o ya lo ya i fo ya le pule o me a ya si fa ya so nga mai di si ka mau de a that is young e su do fo pu i a
0: ya
1: ki fiesa un ofo ale maulea le fa fin e punga kokore ya
0: te lo na uo mar malama lea le maulea fin por tutu
1: lua la re
0: ya or fa ipula e ivo le yone sul lua fa pea le fa ipula e wa ilo el moto tengate yutei e tu atele wa ia i oia ilea mea ona watu wa ilea o ila tou ele ona o Yesu lava a ia la tou iloa fo ila salo na ye to fa tu ina na ye what ma e fo yo ma ule ole ka ka na ye i mas ko ingo la sa elena o ye su nga la nga o ka nga kai e nga o se kilo kilo pe mo i nga ko e ku la sa lo nga ye wok fo linga ma yo ko ke le ka nga ye nga wa ku ma le mas o sa lo pe mo ngi le ka la le nga ave mai wa ko e fa ku e ye su nga ye wok i ya la sa lo le langa waku lo kiru kiru esa ola salo le lengo ki le ga waku fuer kala woki le woko e ola bai ma ko e maroshi mai le dio la salo a ole ole fa kali kon wingo ole va ayer kanaka ma le fa longo e a ma le pa ya a me yo isi me ka wan ale ka o mai isu su nga ma le vanga le a ole fa kali kon wingo ngo fior kanaka ole nga va ai ole nga pa ya ya ala fa lo mo fa nga inga o me fu ye sense fu ye di mo ka ka ya e ke kali kon o fi ai e le ma wa lunga o le mele ya ile le kai ka inga yesu lo so i fu mo lo wol a le ala bo a ku ngei wo le nga ka inga fa lo mo le kala le finge pu ko ko le sa ka o mo mo ku ma a ale fu bo a ku ku se yo ange le wala ko mo le ma wing e sa o wo ko e ku mo le ka mo la sa a le nga o ki o se mea nga makua ofo la kuloko. O le ofo le o la kuloko ila la kovai. Nga au maia i o la kulango nga le karikunga. Se alofa inga aish. Se alofa inga a muki muki vale ma kele nga wa. O le mafai ayo nga ia faki ngoinga. O mea ele ilua momua makaku kiri va ai momo ye. O la ule nga maikau ye ili fa mkalanga le i a. O le a apa aku mbao o aku o le. O le ngaka o le wha malo longa ma wawenga whae Yesu. A wo o le kala. O le kala le wa a ave aku. O a ma whae ai o nga koso i nga maifi nga ngalo ma wha moe moe o ka ngaka o ngukua o. E se yo mai se iwa ai i le ka ngaka le wha pia e kele lo nga alofa. E o o ai ka ngaka feo ki wa koe wha kuku i nga mai. O le wa o mai. O le wa ka ungu mai. O lako wa ai ma lako mori mawinga. So se sao sol. Ele nga ka ole o fofo ngia o me faya. A e mong i arka nga ka nge orka nga ka e kele lo nga lo fa ma e muki muki vale. Ia pe yo se fa so pu pu wakule nga ile ba nga nga.
1: Ke lo o se mafu anga ta ua lava lea mo ka kongi ke siango yong pongi.

0: Ia lo kako puru ngau ngau kako ke fia o i ka pua i retua. Ona o le mafua anga lea. E kako ke kariko winga ma whakua kua inga. Yesu kako ke maua i leo lai hawa. Ai le maua se kako a onga maso kako filosofia maso kako uro. Ai ka ua le alanga mafua anga a lei onga kako uo i. Onga kako ke kariko winga o Yesu o le rio leo la. No winga la. E ka ua kere le mafua anga i walanga e ala winga. Ko ke baba ai dewa ki mingi, e alanga o ko kero ka. E o maso salo fo le ro. E o maso salo e o fo i kawa e se mea le ka fawa. Pe ane e vai o ngala e loko ilanga o po. E ka ua lo walu le loko e ilanga mafu anga. Nga ia e si la fia. E ke lua mafu ka ima Yesu. O Yesu o ia o lo iere manga nga ke fa ma lo inga. O ia fo. O le rio lo. E ia ila ma le si mere e sa ue fo i ila o ngale. O le fo ila e minko ma ia ima lea. Male male a foingi male male si foi nga nga le re kam foi ku le kan de la sa il kusila le yo ngi su ko foi pelu mai u a fai di tari ngasu a u a tu er ki a polo le loko o yu kar sikal le ka li o simo i a fa ala ka ya ke es la ba ko la pe le bonga ka ku kal ngori kero ken e lu a nga nga po ma lo si ya o lo fi nga wai ko i kan ka ya sum o lo fi ke nga i ri kan ka ya sum o le le mo le e o foi la inga yai e su ma fai ya o ngalili. A yai ya malfa kaf kafan nga sa wai foi. Inga ia kuwe le ki apolo le lianga di loko lko. Inga ia fau fau wa se me sili nga lianga. Le fo la kao ke mon mawi nga yu vai ke mingi. E le fa peo isi kakama peo. E le fa peo loko umo kakaka le lei umo kakanga ka kongo fasa. O la fo ya yai ya la ngai lua vai nga lai. Le lo peke la ku vai nga sa kani ngai lo. Ko kiri lo ka ku pole ku mur ka pa kai kan le ale ku mu fasa ka kan ole me la nga sirin ka ya awangi ngalo ya ki ka ko e u ya si alo fa mu ku mu ki valo yesu ale mi se fo imala ole ka mo fa ngar ki apolonia mi miro ko e le o yesu e des ka lo fa mu ki valo fak e ra le ren fo me la ka ku li si va nga ka u ole pa ya ko yesu ka nga ka ko kas si le pa nga ka la ka ole kala le yang ikut yang kalma sangi kalau yang ikut kemo kanga ka fo yang ikut kemo se kanga ka pese kanga ka fo la le pe fa le on ru fo pili ko kal sa fo ka kale ale la fo ning mai sa ya fi ma wa le ola fa ba musu ya le me kum kum ka asi le kala se ba ba pe ka fi ka ya ile le kulanga se ing ko kemo ele kulanga mo la Afika jisi kupe aku mea kako, aku ngon sifai fiao. Ia po se awa o foi po sikulang alanga le, sawi yole awa o fai kulafongo.
1: Faseyo.
0: Faseyo, longo inga la. E mokwa ke le ala le akamai i mea kau kuspa. Ia mar kulafongo, ia mesio le o kora, ea po la ingole me. Sa ka ua inga vaike.
1: Chora.
0: Ia ka ua la nga ingi vaike. Ia le kulafongo la lea. Ai fone nge mea le kau kilo ingi. Sa yei fui kulafongo ese mai. Ia kulafongo. Ala ko waya no ko fa popo lunga ma kire no nga finka al me mongia ku la fongo le ku fa ngofi abo ko mai la bolinga ma ko ku la fongo la ngi el va fe ferro wa fa fa lunga ku la fongo mongia le ku ya nga mo le ka kon pa ma fkia ai ese na sa ka ka de sa wi ma fa sili ya yesu o la se me o ke fa o ni o mo wa do le fa e ma ria kere le me ma o ngi ko ke mo Ay, o ka ko wa ku ya yesu a pese se po yesu na ku pe ma si wa ka lafu. Ah. Ah, wa ku ngi ko kemo. E ara ku e sa o mari na visit. Ah, le tei mi re ro ngi ko kemo. O ka mi yo po sa. Ah, ahi amo ya re sa u so so ngi ba. Ah. O le ka la ngi ko kemo le fa me o le pa ya ku ka. Ah.
1: Ya, e ka wa le ku le o le ta pa i ka. Ah. Nga ngi ko kemo e ke lo anga le ko fo yesu. Eh lu malo fa mau lu ngoi o fresai o ke le long man la Marcus pa ia ma me kalkula fo nga lu ai le fsi dia Jesus se awalan ke mo le le fa va e ke wala ku saur kali e fa lo lo e
0: finka
1: e le fe ka wi long ma fa va fo le ko nga ya e me le ole o su su nga fa sa inkisi ma Marcus fa fo ma e por kulang o nga kula fo le le FMS, ko fa nga fo winga. Le FMS lo ngi ko ke mo le king o vole. E va fen ko pur menga. Ba wo ma ko wo ko inga e va fen o ko e ku lo la va o filma nga va lo kinga. E le fa ko le eso. FMS ke a ku la fo

0: Jamaica er ikke for valvalia. Ele ole meanga ele fe olenga. Ole ke fesili mai ka un or so fuanga falenga. La ele me ke mau ele ole fava. E ke mau el ko fanga fo winga. Le la fe ku ye sur ku langa falenga. Un or langa fesili falenga. Aga go so ko le kalifa pe mai longi ko kapto. Ele ole mele lo ke. O fali king or ba fa. Na makka le fesili falenga na fi mau le ole fava. Ai no wa ku kali. Ayo solo so sau fakino ah o le koi nga winga nga or kanga ko le sau kof kofo ele sau si nga nga mong a sau kanga ka pe pe sau ko fa vale pe sau fi e lo pe va pe ila ka mayo yesu ale ka unga le ye o le pa ya ku le nga o le fo u pu nga yesu le lo ko ngi ko ke e wi ya nga pe ki nga la nga falo e nga ma fa nga su ya ah nga ma fa nga li li winga ilo nga lo ko mai mai ale ma lo nga Masala mo ni melor fa ma wonga ma fi pokore e ke le yo me ku pu va penga ile ola ah ka ko kan fa ko fo iska pe ka ko shwe shwe inga iska ka o ka ko ma fa fa ko inga le vole ka ko mul mulian ka ko ke ka ya inga ka mai mela ki o le pa i mai ele ri e pa i mai ka ko ngai me fa ka va ka ko ke ri ma va va e lo ka ko ma lo si ma lo ka ko lo le inga le pa i mai yesu singa va inga le ki le vole so i fuan ya Okay, ale wa sala mo mari. Don isi ke, ke de sala mo, e ke oso aki de ilu. Ah. Ai, un ngalo ya, o le pai mai ngalo ali. E ka un es wi ai ma fa ma wala lo ilu lo. Ah. E le sikala nga e sa u le so ko i pele il va nga nga. Ah, ku si nga yo nga i va. Ah. Ke no po wa su su e la su nga po le la so ku la fo ngolo wo ye. Ah. Oh. Por ka waso. Ah. Fa pu le ngor ka waso le nga. Uma va pula e fai mai la wali foi e oio va anga le angsa anga sala ma kope anga sala le e fai mai ele i anga sala le ngi kama kiki kanga ola mai anga le anga o kawaso kura le fai mai pese anga sala ma kua va kure yesu le e mai le o yesu o le fai li o manga o ngaduenga ma manga le akua o le ale kali yesu o le fai pere wali le ale winga Ale ale wing ore kali le falio nga luego mamanga ale akua. Male lilo ale awali ir kari fa ingo fie Yesu le ye. O i le wa u mai el ka waso le. Se fa ali ala ko va venga e mafa ingo fa ye. E Yesu le wa i a. O la pa ia ku le pala pala ma furu furu wa imak. Kuli ka ele nga fo ele selo. Nga mafa ye inga popula. A o le pa ia ku ore kanga ka o ye ele alofa muki muki vale. Le ngam fe ngam alo lor ka was so le wa on ngam le wali anga ko ko le lo fa ya ila ko mo muki muki vale le lo fa la ko ke le su su inga le mafu angor ka was po le men ngam is ka mi a la ko ke fa ya se nga luenga inga ya la ve ai ma fa po pula ngam e pe nga si nga fa ko po pula
1: ja lo na mo pa ya fo tu langa na lo va ku ka ke mi wo ya langa e ye li ta wo me le va ai Ole va ai fale tino ma le va ai fale nga. Ah. Da wa nga le mere le fia fa na o Yesu. E fa ai lo le tanga. Le mele e sila sila le tanga. Ma le va ai Yesu pela le nga kala ngoma lam ka. E va ai a kwa Yesu le loko ma le mele manga o mia ka. Va ai mele o Yesu ya ya ngi ko kemo. Lo le le ya Yesu le mele le. Ma le loko ngi ko kemo. Na fa ma Yesu. O nga kali e ko le o Yesu. E mongi o ke fai yako ya ki o. A fai e le kwe fa ngau se kasi ile vai ma le nga ko. Ele ma fai onga sa wa kuia ile ma lo le tua. Ole o fa na mai le tino. Ole tino lea. Ole o fa na mai le nganga. Ole nganga lea. Ah. Ala sa o ai e suri manga onga lai e ingi ko kemo. E kakau onga koe fa ngau fo winga. Ah. Le mea konga la ngai. E se le kau. Le winga fo. O ka kou fo ili timingi. O lai si le fire leia e suri manga onga o ka koroko. Ah. Ma le mea fo e kalima e suri. Inga ia fa amoki muki vale ilonga lo fa mokako. La la la la kula le ya ya ngo kemo fa mase wa ulo o ya la o o la wa le ba nga mali mo ala la ke fisiri ke ke pula se lo ke mo la fa pa i lo yesu inga ia kali de manga ongor ka kale fi nga la la fi ba wa lo la fa o le ko e fo ya ko e fa nga u le vai mo nga ka u wa yo le bene a o nga o nga ka kulo o nga nga le ka ko si la fi yesu manga ongor ka ku ko a ka kalo le ku Inga iya so swangi mele manga onga ka kulu. Langa o Yesu. E ese le alofo rga maka. A le alofo o Yesu. O le alofo e muki muki wale ma ikere longa alofo. ya ngole mo karaka ke ko fa wa ni sia mai mo ngal mesfu